Mabuhay, mabuhay. Mabuhay sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pakikinig dito sa Radyo Dalisay FM 99.3. Dito po, yan po ang totoo. FM 99.3 dito sa Chatswood. Okay? So, yeah. Magandang gabi po sa kanilang lahat. At as usual, marami tayong ano, OPM icons na ibibigay sa inyong lahat. Narinig niyo naman yung mga nauna. Yan, isa pa lang yan. So, susunod-sunod po. At marami pa pong iba na ibibigay sa inyo. Okay? So, salamat sa pakikinig ngayong gabi dito sa FM 99.3, dito sa Chatswood, Radyo Dalisay, FM 99.3. Okay? So, okay, meron sa atin tumulong kaninang umaga si pangalan si, if I'm not mistaken, Mario. I think Mario. Yeah. Tinulungan tayo, napakabait na bus driver siya. At at that time, ano siya, si Mario ay that time dispatcher, ano? Dispatcher ng, kasi walang ano, walang may truckboat kanina. So, merong ano, papuntang hanggang Penrith, hanggang Penrith to sa may ano, sa chat, sa ano, sa dito sa sa, yeah, Penrith and to Blacktown. Okay, so malaking tulong na natulong nila sa akin. At tinulungan niya ako hanggat hindi ko makuha yung, imagine mo, yung bag ko, naiiwan ko na naman. My God. Naiiwan ko at andun lahat yung mga ano, yung mga important na things na kailangan ko, no? Iba-iba. Nako. Andun lahat yung salamin ko, yung, what do you call this, yung uniform and something else, no? So wala namang valuables doon na. So yeah, malaking natulong sa ating ngayon kaninang umaga. Maraming salamat sa iyo, Mario. If I'm not mistaken, Mario, no? So, yeah. Maraming malaking tulong yung nagawa mo kaninang umaga. At, you know, hopefully, ano, pabibigyan ka ng, ano, ng in return, no? Salamat sa tulong mo at hindi pa tapos yan. Babatiin ka pa rin kita mamaya, no? Mamaya, okay? So, tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa Radyo Dalisay FM 99.3. FM 99.3. Okay? So, folks. Okay.

Oh yan, mabuhay Philippines. Okay. Mabuhay Philippines, siyempre. This is Radyo Dalisay FM 99.3. Ito po yung Filipino radio program dito sa Chatswood. At nag-iisa lang po yung Filipino program. At malaki po yung scope ng ano ng North Shore, ano? North Shore. And as I mentioned, the biggest the biggest radio station dito sa Northern Hemisphere. Yan po ang Northside Radio FM 99.3. At ang ating pong radio ton ay naka-on pa rin, still on, ano? We're still looking for donations and also yung mga subscribers ng Radyo Dalisay, subscribers ng FM 99.3. All you need to do to get into the website, and then tignan nyo po doon sa website. Ang website po, ang northsideradio.com.au. At makikita nyo po doon lahat ng information on how to subscribe and also how to send donations sa online, ano? Yan po ang Radyo Dalisay, ang Northside Radio FM 993. At we're still on until, I think this Sunday, no? So, if you still have time, so all you need to do, get onto the website and then check the website and then get into the donation or get on and fill up the form for Northside Radio FM 990 as a subscriber. Yan po. Meron pa rin po kayong pagkakataon para sumuporta dito sa sa Northside Radio FM 99.3. Malaki pong tulong ang magagawa nyo dito sa Northside Radio FM 99.3. Lahat po ng mga volunteers dito, lahat ng mga volunteers, lahat po ng mga DJs or yung mga wala yung bayad, ano? Parang volunteers lang lahat. So volunteers lahat. At sumusuporta po ang Northside Radio FM 993 sa mga Northside supporters, Northside FM 993. Yan po dito sa Chatswood. At kung meron pa kayong time, get into the website, check po nyo pumunta po kayo at checkin niyo po yung time to subscribes at saka yung time na mag-donate. Pwede kayo online mag-donate po. So yan po ang Northside Radio FM 99.3. Okay po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay? So folks, tuloy-tuloy pa rin tayo dito. Let's go for another song. Okay. Here we go for another song. Yeah, okay, here we go.

Yeah, I don't know kung nag-replica pa rin, ano? Si John Lawrence. Yeah. We have also Nonoy. Okay, Nonoy. Nonoy Perdon. Okay? We've got Virginia Lord. Virginia Lord. Oh, wow. Si Virginia si Puti. Friday. June 26. Okay. Happy birthday, Gia. Virginia Lord. Si Puti. Birthday sa June 26. Happy birthday, bro. Happy birthday to you. Okay. Who else is birthday nito? Rosarito, Tony Boy De La Rea, si Randall Amoranto, si John Lawrence. Okay. Virginia Lord. Virginia Lord. Okay. Maraming may birthday, no? Si Tony Boy De La Rea, nako. Birthday niyan. Okay. Nasa Philippines yan, ano? Isa sa mga... Ano ba si Tony Boy? Director or... Producer na, sa Philippines, ano? Yan, si Tony Boy De La Rea. Sino-sino pa to? Si, ano? Who's this guy? Si Marshall Lu. Mars. Okay, happy birthday sa'yo, Mars. Marshall Lu. Yan ang, ano, Marshall Lu. Yan ang financier ni the late, ano? Who's this girl? Regal Films. Yeah, we got yeah. Thank you, Virginia Lord. Who else? We have Marshall Lu, May 30. May 30. Ano ba yan? Tapos na? May 30 today. May 30, if I'm not mistaken. Si Marshall Lu. Marshall Lu. Okay? We have also Lori Deoleo. Lori Deoleo. Maria Elena Ang. Maria Elena Ang. Si Mrs. Ang. Mrs. Ang, nasa Australia. Nasa ano to? Nasa U.S. Mother ni ano ni si mother ni ano Maria Elena Ang, mother ni ating good friend ni Maria. Okay, si but siyempre maraming batiin natin, marami na tayong nabati, but as I mentioned, ang ano, napaka big hit dito sa Australia. Yan si Panlasang Pinoy. Si Mang Romeo. Mang Romeo, Panlasang Pinoy. Happy birthday. Yeah? Yan ang Mang Romeo. Big dito na sa Australia. Marami nang nakakilala kay Mang Romeo. Yan po, kung di pa kayo nakakapunta dyan sa Panlasang Pinoy, nandyan po sa Kogra. Okay? Wala pa kayong ano, matitikman nyo lahat yung mga luto ni Panlasang Pinoy. Grabe si Mang Romy. Ah, hindi ko pa nga natitikman yung ano eh, yung goto nila. Grabe, Panlasang Pinoy. Okay, and then so far, marami na tayong nabate. At ano? Wait, what about dito sa ano? Dito sa Mount Druitt. Lola Risa. Lola Risa. Okay, hindi nyo birthday pero ang sarap ng pagkain nyo dyan, ano? Lola Risa. Okay? Yan po, sa Mount Druitt. Hanapin nyo lang po, Lola Risa. Okay? Okay, so yan, nabati na natin lahat. So, folks, okay. We'll see what's gonna be next.

0: Okay, yan. Ito po ang Radyo Dalisay FM 99.3. Every Sunday po dito sa Chatswood, ano? So, kung meron po kayong mga request na meron kayong gustong batiin or, you know, batiin na may birthday, wala po kayong gagawin kundi Facebook nyo lang po kami sa Radyo Dalisay FM 993 at i-text nyo po kami or message nyo, private message, and you know, sigurado po babatiin namin yan, ano? Kahit hindi, ano, kahit matagal pa, no? So, babatiin namin lahat yan, mga birthdays, ano? Very important yan, eh. So, folks, so kung meron kayong time, feel free to call us on 9419-6969. I repeat, 9419-6969. At hanapin nyo lang po si Mon Carpo. Mon Carpo dito sa Radyo Dalisay. At lalo na pag Sunday, wag, sigurado po, sasagutin natin yan. Pero pagka hindi Sunday, pwede rin po, mag-leave lang kayo ng message, ano? Mag-leave kayo ng message or directly, mag-message kayo sa Facebook ang Radyo Dalisay FM 993. At sigurado po, makukuha po namin yan, lahat ng information yan. At maraming salamat sa inyo, no? Salamat sa pakikinig nyo ngayong gabi. At ito pong lingkod, Mon Carpo. At lahat po gagawin namin para masiyahan kayo na yung pong sinasabi namin na ang Radyo Dalisay po ay may mga dalisay na kaisipan, dalisay na musika, at dalisay na pang-aliw. Yan po ang Radyo Dalisay FM 993. Okay? Marami pa tayong, pero wala na tayong masyadong time. So, ang ating pong solicitor, ang ating pong tumutulong sa atin sa mga information about paano pwede nyong gawin dito sa Australia, wala po kayong gawin kundi tawagan nyo po ang Mon Carpo, hanapin nyo lang po ako. Kung meron kayong gustong parating sa ating pong Attorney Jesse Ikaw, isabihin nyo po sa akin at ako po ang magsasabi, ako po magpapadala kung anong mga request yun. Ano? Sigurado po tutulungan kayo ng ating kagalang-galang na ating very supportive na lawyer, Attorney Jesse Ikaw. Okay po? Maraming salamat sa pakikinig ngayong gabi. At ito pong lingkod, Mon Carpo. Magkita-kita po tayo susunod na linggo. Salamat po.
1: Dala po ng mga updates about coronavirus videos and also information. Sigurado pong broadcast po namin yan on air. Northside Radio, Radio Dalisay FM 99.3.